0: ma, si kita ako ng hukin, hindi ba kesa ng hukin?
1: Brahmi.
0: Netana.
1: NPYT, the voice of the Basayaki tribe.